0: Salamat ha. Nakailito ang kotse ko ngayon eh.
1: Okay lang, walang problema.
0: Okay ka lang? Para kang worried.
1: Ah, hindi tungkol sa akin. Si Justin. Worried ako na baka binubuli.
0: Sa school?
1: Sa bahay. Sa online.
0: Oh no. Kawawang bata. Grabe yun.
1: Oo nga.
0: Paano mo nalaman?
1: Bumaba ang grades niya sa school.
0: Marami namang ibang dahilan yun.
1: Oo nga, pero napansin ko si Justin nagiging, ewan ko, mas tahimik at malungkot.
0: Pero masayahin si Justin.
1: Dati. Pero ngayon, pagkatapos magtelepono o magcomputer, parang balisa pagkatapos.
0: Baka nga tama ka.
1: Dapat bang pagbawalan kong magcomputer?
0: Wag, baka lumala pa. May iwasan nga yung bullying sa online, pero baka maisip niya na pinaparusahan siya kahit hindi naman siyang gumawa ng masama. At baka ma-isolate si Justin sa mga kaibigan niyang mabait sa kanya.
1: Tama rin.
0: Ang pinakamabuting gawin mo, kausapin mo si Justin habang maaga at alamin mo kung gaano kalaki na ang problema.
1: Sige.
0: Baka nga hindi naman siya sina-cyberbully. Basta maging kalmado ka lang. Dapat maramdaman niya na pwede siyang magtanong sa'yo ng kahit ano.
1: Eh, paano kung cyberbullying nga?
0: Maganda yung kolektahin mo yung ebidensya ng bullying. Gaya ng screenshot ng email o text o yung nakakasakit na post sa social media.
1: Maganda nga.
0: Para may record ka, lalo na pag ire-report mo ang cyberbullying.
1: Sandali lang, pero paano mo nalaman lahat yan?
0: Yung anak ng brother ko na cyberbully last year.
1: Anong ginawa niya?
0: Tinulungan siya ng e-safety.
1: Sa school ba niya yun?
0: Hindi, ahensya ng gobyerno. Tumutulong silang turuan ang mga Australiano tungkol sa pag-iingat sa online.
1: Okay, pero nasaan ang opisina nila?
0: Hindi ka kailangan pumunta sa opisina. Pinuntahan lang niya yung website, esafety.gov.au.
1: Okay, ano nag-complain siya?
0: Hindi na. Dahil sa e-safety website, nagawa niyang kausapin yung dalawang anak niya tungkol sa cyberbullying.
1: Ewan ko ba, nung bata pa tayo, mas simple ang lahat eh.
0: Mas simple, oo. Pero ang mga bata, nakakausap tayo o sino mang may tiwala sila, kahit na may ginawa silang mali. Ganun ka ba nun sa parents mo?
1: Ay, hindi.
0: Yun na nga. Oo nga, at mas komplikado ngayon para sa mga anak natin dahil sa social media. Pero basta kalmado lang tayo at pinagsasalita natin at sinusuportahan sila, matutulungan natin silang ayusin ang kahit ano.
1: Salamat ha. Titingnan ko yung website na yun pag uwi ko.
0: Kaya mo yan. Basahin mo lang yung impormasyon sa esafety.gov.au at simulan mo nang makipag-usap.
2: Don't go away. We'll be back after a short break. Radio Dalisay. Pure sound. Pure entertainment. Now. Pure entertainment. Now.

のだよ。mga kaibigan, inubo si Baring Ray ng FMTV. Pansa mo talaga nating binubutol ang programang ito eh. Sabagkat, meron mong iuulat na napaka-importanteng balita.

0: This is Maria Carpo, Radio Dalisay Northside, 99.3 FM.
1: Thank you ulit sa lahat, ha?
2: Okay lang. Thank you rin sa angkas.
1: Walang problema, pero tanong ko lang, ano ba ang nangyari sa anak ng kapatid mo?
2: Yung sa cyberbullying?
1: Oo.
2: Kawawang bata. Binuli dahil sa mga litrato na lumabas online.
1: Anong ibig mong sabihin? Anong klaseng litrato?
2: Alam mo na, yung litratong personal.
1: Ano? Parang pornography?
2: Hindi. Parang sexting.
1: Sexting?
2: Ang sexting ay yung nagpapadala ka sa phone mo o sa internet ng mga litratong nakahubad o kaya malaswang message.
1: Bakit niya gagawin yun?
2: Nung sila pa ni Robert, nagpadala siya ng mga litratong nakahubad. Kaya lang, nung nag-break sila, pinadala ni Robert sa mga kaibigan niya.
3: Ang batang...
2: Oo.
1: Hindi ko maintindihan, bakit ginagawa ng mga bata yan?
2: Well, yung karamihan hindi. Pero marami rin nag-iisip na yung sexting ay parang ligawan.
1: Hindi naman ganun ang ligawan natin noon, ah.
2: Hindi nga, pero nagbago na mundo. Hindi tayo lumaki sa mundong digital.
1: Hindi naman siguro maraming bata sa school ni Justin ang gumagawa nito, ano?
2: Hindi sigurado, pero nabasa ko sa website ng eSafety na 1/3 ng mga nakatatandang bata ay nakakita na o napadalhan o hininga ng mga litratong hubad nung isang taon.
1: 1/3? Sana hindi masali si Justin ko sa mga ganyang bagay.
2: Hindi naman, baka masyado pa siyang bata. Pero hindi naman sobrang aga para pag-usapan ng pag-iingat sa pag-share online kahit hindi detalyado. At gawin mo agad kasi karamihan ng parents ay nagugulat na ang mga bata pala ay maagang nakakaalam tungkol sa pagpapadala ng litratong hubad.
1: Pag-usapan ang tungkol sa litratong hubad? Ewan ko kung magagawa ko yun.
2: Siyempre, hindi madali. Pero maraming tao ang nagsasabing ang pagpapadala ng mga litratong hubad ay nagiging normal na parte ng ligawan sa mga kabataan.
1: Talaga?
2: At kung hindi mo kakausapin si Justin, malalaman niya ito sa ibang bata o pag may nagpadala sa kanya ng litratong hubad.
1: Tama ka rin naman. Pero ano ang sasabihin ko?
2: Hindi ko matandaan ang lahat ng sinabi dun sa website ng eSafety. Pero basically, ituro mo sa anak mo na okay lang to say no para magtiwala sila sa sarili nila at para malaman nila na may tutulong kung may mangyaring hindi tama.
1: At saka, parang tulad sa cyberbullying, gusto kong maging komportable si Justin na makipag-usap sa akin tungkol sa kahit anong bagay?
2: Mismo. Gaya ng sinabi ko, maraming paraan at payo na bagay sa edad at stage ng anak mo ang makakatulong sa iyo para simulan ang pag-uusap sa esafety.gov.au. Puntahan mo!

pagpapahandog ng Radyo Dalisay, Northside Broadcasting, FM 99.3. Sa kooperasyon ng SBS Radyo at Teatro Marcelino ni Mars Cabestany, ang dulang pinamagatang

Sibioli Calbert sa papel na Saturnina. Bless Salonga sa papel na Soledad. Si Hazel Orquesa sa papel na Trinidad. Si Bamban Labalan sa papel na Manuel. Si Jun Salazar sa papel na Padre Dalmasio. Si Maria Nilda Carpo sa papel na Doña Chodora. Ang mga batang gumanap, Rayan Orquesa as Adela, Milan Velasco as Alfredo. Mga iba't ibang boses na inyong maririnig ay inayos ni Bamban Labalan, Benny Chan, Sally Clark. Ang mga ibang gumanap at musika na inyong maririnig, Sydney Sonata Singers sa pangunguna ni Loida Gudin at si Rachel Sarate. Sinulat sa Ingles at sa direksyon ni Mars Cabestani. Siya rin ang gumanap sa papel na Jose Rizal. Ang nakaraan.

0: Good evening to everyone. Bago po tayo magpaalam, gusto ko lang batiin si ang successful concert ni Len Puson. It's Lab Sharon last Friday, October 28, sa Ruti Hill, New South Wales, Australia, Sydney. The megastar Miss Sharon Cuneta, first Filipino singer to perform in the iconic world-class Sydney Coliseum Theatre at West Headquarters, Ruti Hill. Alam niyo naman pagka Sharon Cuneta, sigurado pong blockbuster po yan. Megastar kasi po yan. As always, successful career, successful events. At sana marami pang Sharon Cuneta dito. So lahat ng mga followers ni Sharon Cuneta, huwag niyo pong kalimutan na umaten po sa susunod na ni Sharon dito sa Sydney or sa even outer parts ng Sydney sa Australia. Maraming salamat po.
1: Magandang gabi po sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi dito po sa Radyo Dalisay FM 99.3 at Northside Radio in Chatswood. Sana po nasiyahan kayo sa aming programang inanda at sisikapin po namin na mabigyan kayo ng mga dalisay na kaisipan, dalisay na pangaliw, dalisay na musika. Sa lahat po ng supporters at followers ng Radyo Dalisay, huwag po kayong magsawang sumubaybay at magpadala po ng mga updates about coronavirus videos and also information. Sigurado ito pong broadcast po namin yan on air. Northside Radio, Radio Dalisay FM 99.3.
0: Bago tayo magtapos, ito po ang huling awitin po or huling awitin na ibibigay po ng Radio Dalisay. The one and only Miss Sharon Cuneta. Bituing walang ningning.